0: 97 ABJ.
1: O de da mi loju pe ohun gbogbo ti o ba fi owo re kan yo po se ikan kan ti o ba bere ko yo ri gba ikan kan ti o ba wa ko yo ri amo ma se gbagbe ma je mu re.